0: Asante sana, naiko washek sasa maksaka wali. What's your name?
1: Yes.
0: Agere kago, agere tuga nikan?
1: Correct.
0: Agi ya tuwe tuga washek tukul.
1: Gagile hii, laba tuge, negere hile hii.
0: Iko se techu tiyoto.
1: Tom, oh, ama iwo raini no tom gai wendi?
0: Ye, mi tuge, ne tom gai chute.
1: Laba to tuge, tunangangate number one baka number seven.
0: Ehe. Star 441 hash, tuge number one away number seven. Agu yango kia tuna inguni ina ile kagia kapesa. Ichute ule chame mgulelda. Kwenu tafsiling, dipte maksiling sasa. Kwa hivyo hivyo nafasi. Na hata nekara aranga bisa. So, chuti hivyo no. Ne, ne, kase te alinyi.
1: Kutima hivyo tuge tabiki piki namba teta, namba stock, namba simuit, namba shopping, namba fees, namba TV. Kwa kukua ni ngitio kati yang natet kwa ngete ngunu. Magi ngena ngelegele sangabi.
0: Inye ni wakile njit supermarket haki lewen gini maje.
1: Mm-hmm.
0: Agi mande. Ichile kitio star 441 hash. Tuge namba wanawe namba 7. Lewen agatuku leni hatan. Agi nyoro geljin 258 mwisho agere kawende po shopping 30,000 kale mana aktaye nyeto congratulations
1: mhm
0: nechi jambo 332 kale television yuno po 55,000 gobonga kanam tele tinye 55,000 tayari yen simo yinyin
1: mhm
0: kage leine confirmed you have received 703 message na misi mo yinyin angne go confirmed alengo kanye kabisa kwa jutno ambo fees alengo ke yog lakwet go sor fees kateta yen yotan kabisa
1: mhm
0: 455 Agere ka tetagi ne ni hotan kabisa jijambo 455 agwe number fees. Agwe tinye hii, lewende maje 789 agere ka wende ba simu hii, tinye 25,000 pair in simu hii.
1: Chita naba 693 galaba naba stok kale tuwa mga wende kwa labati yote.
0: Wajuti yoto agwe le 120 pap! Ejewe inye, chijani gere tuwa mayinyo rugeljin. Labati nguni amuni tinye gati yang nadet. Yana ingo supermarket, ichu tehi gere tuku uktukul, ilewe ni nyegen ni ichame. Ana ilewe nata negere ilei, nita kabisa nikawa soru. Amun yata atin tukul.
1: Ichil gitiok star 441 hash, ita kige tuge negere ilei, gira agastaki batu gani. Kuti my 150,000, my 55, my 25, my 30. Kuka kukunin.
0: Katiang natetukul.
1: Katiang natetanyi ninguni.
0: Ile jijambo 987.
1: So,
0: kata tani ya kabisa hawi nipo simuit. Alengu wako hii msimuit kabisa wole chekenura. Tinye 25,000. Message kubare confirmed gitiwe nisimu inyin.
1: Inge kwani ngo unon, ichakte.
0: Paishe nafasi na hata nulangi. Na mesimo ishe?
1: Yes.
0: Ewa siling. Dipte mawe siling sasamne itinye. E supermarket. Ichute kitio tuge takatukul. Kwa kichero unkila kitu. Inye kitio itak siling dipte. Agwe siling sasam. Agi nam. Agi manda kabisa. Enbara dead na hata na mibarak. So nita kutokiri inyoru. Anatomo inyoru. Kwa karike. Itiagat. En chiagatukul. Kuchi jambo. 125. Agere kwa nubo shopping.
1: Mm-hmm.
0: Agote nyungu ni 30,000. Chijambo 155. Ale mae pikipiki. Kajut nabu pikipiki. Message na tinye nsimu enye niko confirmed agine
1: mm-hmm.
0: 150,208. Kuka juta agine number fees. Inge na amune sika juti yotan. Chitukul, chute lechame mguleldangu eni nguni amun. Yoto atintu goshek tukul. Star 441 hash. Tuget number one. Agwe number seven. Ema FM hello.
2: Wajeble tak bulang ato amune.
1: Ki bye bye.
2: Amune studio.
1: Bye bye.
2: Eh, ni new member no na ko bunul bo gericho count ke che yeten ul ba kai tu ya.
1: Mhm.
2: Ta bunu le kile ke che yeten kai tu ku no na ko pito en ka ba tero na ton. Kuma ton ba kai tu.
0: Mhm.
2: Na na ga pik tu ul cha te ba ko lo le ke no le tu lo ka sanan.
0: Ah, sante.
2: Na ku ni cho mwana ga ti a ke pi ko ang
0: sumo. Magi ga ti she ngo ni check in git yo ngo ni. Conference go mi ngo yo na gine.
1: Me no le conference. Okay, re, just for them bambani.
2: Kebele ta ki amano amune yo.
1: Ki bye bye.
2: Nje ni lengu ni amito ni tabul mala nyo cha man nga nge to du bare ga tu ye ni tu ye tu limba amwe nga ni ban bare ni ke.
0: Ehe.
2: Oge re mama ne tilile ni jam ko bare ra bi ni ju ga ko go to al mi ti ta ti no te ndo ni do la ni tilin ga bele ta go bo ti ebele.
0: Eje gorom.
1: Gorom.
2: Kata agera lendo tanga kondo itu tenji ni ba ulle me ga nyu ba resulu nya ga chong ga jut ko ga yo telu ba ga lo cha ma ko wong ga sa ko agera da na da ni to da ni cha ma ni gere ni
0: yin
2: alia alia alia anga ngo agera le wong ga to no ma da na ba na ko na mbura ro ku na ga rwa tu ye te la ba cha cha na ho le ni kwa na no ko cho ko ko ngi ni
0: kongo ya sante sana ema FM lo
3: refa ya nemi
0: nemi
3: Iliano zenye.
0: Bye bye kabisa.
3: Lena dugoza jango
0: bye bye
3: yo.
0: Bye bye liba tinyangal.
3: Bye bye taracha mungu agine we. Agere gaje bar high tension ko.
0: Oh, gele high density?
3: Ah, they were high density qualify. Like in the gossip got destroyed when in few moments.
0: Ah, gele in a few?
3: In a few moments, we fire.
0: Yes, I've been.
3: Awa nyorun we njia ili ya mufti yo.
0: Kini kasi inayaja kasi kapesa njia muafaka.
1: Njia mufti.
3: Kapesa ingele iwe.
0: Yee.
3: Ile matwa ita ene muafaka mkane tura kumaramu sumenyevo.
0: Kongoi ya sante sana. Amacheke ya peke nyoru ngolion inu lupo studio. Siko pit kewege metwa ite kinyoru tienda eni odon. Koji nesete, yadatin tugoshe, tukul kuhuye kakumuwa uni. Chile kiti yo staff 441 hash.
1: Uwe tuge number 1 na kwenye number 7 tugoshe. Chondu ulgo yo ototin kutima imewe number 1 go sawa, number 2 go sawa. Baga number 7 go yo ototin tugul.
0: Agere chijambo 995 kawene bo theta 120,000.
1: Mine kawene bo ndaba TV 596.
0: Fee chijambo 596 kawe television tinye 55,973.
1: Yes.
0: Agere agine ya kachuti yoto na kwenye ndaba TV ndaba 55,000. So ako tinye eni nguni. Kuti igasech, awe itinye siling diptem, awe siling sasam, liyata atintu gosek tukul. Igase teju da inon. Paipa ye nyon, kukiriri nyende di nyoru geljin, amun imu gokse jijambo 117, agere wajut jijambo 117 kabisa, awa mandak fees, chepo 30,000.
1: Agere bilambi nagari akta namba si imu itkonyo 25,000, ikikolo mama ane chacha.
0: Ye, 25,000, komisi imu inyim. So, longi nyoru tiyenda eno lbo studio. Ni wai tegea polepolo agi igiri. Tama nani nyoru gie eno limbo ndonyo. Lewenji ingea gijue nyege nile. Siling tiptem nungunga tawe siling sasamim. Ijute tugeta inon. Amun yoto atintukul. Mi tuget nimara tu mgati ijute. Ni ijudra ini.
1: Uira tuga na tu mgariwo. Nangiri kastagi bagi nyoru gie lagini tu mgariwe.
0: Tu mgariwe. Chutu yoto nienu nguni.
1: Chilgi tuk star 441 hash. Agi lewenji getu get negecha minyende.

0: Right, asante sana. Nego shiko tama ndika kusire en sa sita. Petinet, nababote vile.
1: Ingeni?
0: Eh.
1: Kigile kutembea kwingi ni kuwa na mengi.
0: Kutembea kwingi, lazima ukwe na fea. Ehe. Nani ametembea wapi?
1: Kalo mindo tu, tanawe tu ye tap kasi tabang man. Alawe, ingere sabu siku majanga le.
0: Eh,
1: go, lakini gobara wakiro li, alaugi. Ingere, piko terte. Piko terte, kwa na kitu kole, piko, kwa kuye kitu kole.
0: Watu ni tofauti tofauti.
1: Watu ni tofauti tofauti.
0: Uzi judge.
1: Ingamune se, kwa nyiko chorwe nyu ne. Kwa nyiko chorwe nyu.
0: Kali ya madam.
1: Ma out kele ini. Kitu itosi sana sana.
0: Otu idozi mara mingi mingi.
1: Mara mingi mingi.
0: Kasi ye mwa kabisa inge gulari.
1: Kukia leni kwenye. Ucho mdozi imana. Inge sile manomo le neche.
0: Ya vitira aski iche ke vitira.
1: Magelo kia chenge kwa tebe ngito ale. Ucho mdozi.
0: Akpa anda ni mungu.
1: Mishwe loko tuko tuko tina lenge wa supermarket kutabu.
0: Inja njigara.
1: Kale lenge na mafato mana ngale kap salarisi kap kwenye. Ole he. Kwana ni ngala kwanyi kanyi.
0: Kamuz gora.
1: Kamuz gora tuye.
0: Kachoa kudye.
1: Kwa laki me. Kwa kakiri na kamuz kile kwa li gito kwa na kibela bata. Hala kukula batu na indi nga kamuz gora yi.
0: Kama tadira la tukul.
1: Ni boko kiko ya ima tato. Pantan.
0: Arasu kwa riakta yi.
1: Kwa riakta yi ngila mali. Kachoa bura nyale yi. Lebesi gora. Lega react. Lego lego le nange betwani na mama ipsi ati ne chile. Mima ipu nande zi ati ne chile.
0: Mwari ya.
1: Jebiyo se nyine.
0: Jebiyo se nyine.
1: Kole im. Kole kako ima ne. Kako ima nwe bomuru.
0: Yeah.
1: Mwaya imboyo.
0: Yeah.
1: Ali gali ano se meji. Kole ma jebiyo se anu lego lego lego labate na mboko bin mana zi ati te nduge. Ole mie geni masa isi tabo yole kusini nini. Mie geni.
0: Riakta ya boyo.
1: Riakta yenge o riakta yenge kityo. Mana nyo lo ngwa ni ta bu mbo ta dia ke yo sa la bu ni.
0: Aja nai si. Rezo ke yo sa lo ni. Ne ma wa ni ke le ki lo bi ga bi ke ko te bi mi ki ai she ke na ngo ndi. Ko ma da le ma da ya ni je bi yo sa ni.
1: Ko la la to ko ndi ji ko ga ye.
2: Iko pitine ta pot che bi le. Netwa ge. Emo.
3: The Sky Epchit Emo FM eng Media Max Waves app. Asi The Sky inyoru tetutik tukul jay chame I downloaden Media Max Waves app nguno. Yuta ginegei ole nyorchini gete shet app Emo FM. Epchit Emo FM nguno eng ole imitei ag eng kasarta agatukul eng Media Max Waves app. Isub tetutik tukul jay chame eng kasar agatukul. Downloaden Media Max Waves app eng Play Store anan go App Store. Media Max Waves app ole nyorchini Emo FM.
4: Media Max Waves more sauti more you.
5: Big up kolenji onge beta togi gile go sirve tu chegala.
6: Kita ne so rega blengwe.
7: Kita aje kichu lenguno.
6: Kita aje se kita ne.
7: Ii jamani.
6: gitu taribu na ngwik agisere mbole ajiki letese
7: okene
6: hey hey hey sebab lengwet wana meju alege ju
8: kongo inkane tijeno ne tibe kwe mawaya onge testai oke sibe ngalek yo umoyo mboma kitai sogororek yo bate tanyo katai ngawinye je bambo
0: Right, asante sana. About the OK24 TV. I'm a challenge in because it's a punk decoder and it's a digital TV. Koi agenga and biki nyoli by Benji K24 TV in at Kantugul. Amun en goni koimo chigeri le kende on gitio decoder ngungiwe yambo menu na go settings iwe yambo installation na go channel search auto scan na go auto tuning iscan na go ndaigo shek tuten agenge channels chotan jiga gitisun kono atarabo K24

0: Emo FM. Kirwachi ak itigonigee asigenyoru walutik chebo uinwek chebune kimugulmet. Kapkirwok en Emo FM.
1: Hello, good morning. Tan kimi gab kirwa kima zabit kirwa cheni ane tan en beta right. Just vato, you are take up kirwa. Blanzi, you are take up kirwa.
2: Aya.
1: Kongoi chorwa, kongoi. Abraham. Ana vini na kanyoru. Kichame ke vini.
3: Aya. Amune aywe tenda kwaniyo.
2: Chame ke kapsa aywe.
3: Ka kirwa ki dilemo ki salve.
2: Wai.
3: Amma leji kityo ki. Amma leji kityo fanna. Mat ko bir ta ke tu ke kya goya. Amma mana tu ke kya go koite. Amma leji kosir kityo kosir ngalde ke jam kulle gai pin sheria na une kiye. Amma leji kityo kumeta kumeta mama na. Awa se tulla jam go ni jo amma ke leji go ker gai tundo. Leji ni kityo kumeta pache ngalde ni go testa ko niye kosir kulle. Aw niye ni ni gai sheria na une kiye. Awa apar kiye. Mungo ni sing lemon go ke gunwer.
4: Wai lemon.
2: Wai.
4: Wai DJ.
2: Kikosi in the style?
4: Kubizimbo hivyo. Kubizimbo hivyo lemo.
2: Hey!
4: Nga kwa kira. Nga mejese kwa posti nijo jwa kata nangu posti nijo. Ala nga mawa pika kiri ba. Nga tile hirip jima ni ne kwanda jita. Agi kwa infestantu hai. Marato mo sigur lako. Mija leji ko. Ti mei kruze ni lene ngun kwana. Ameje ki tile jingi isi lako kanyo. Otko kan osi lako kanyo mintu hai. Ilaj bas ko vi posten ni ki ja posten ar ag na sagora comment chi boi ri ni ki posten la kwa ni amu al nga me ri ko ando bi ana na patu kuma uno tang no ilaj anyo ni nge bir chi veri amu na ko posten tamu ma ko I posten ay la sa papu ma wish no happy birthday pa me ni ge ma ko ago ga I posten na amu na so ko uno tang no kon ko claim wa to na bir ka pel da
1: kon ko jepta
5: lema sabe wa mu ne
2: ti ja me ge jepta
5: Nana leti chana malenda chomye teni ona mutecha chomye kamta machomila kwana agoi igonye no

0: Dilemazel Bey.
1: Yes, Ezekiel, basta.
0: Gongo, kabisa ako sa ako niya, kabe, kin, kabara ako sa ira lang ang alalda eh.
1: Eh.
0: O kang alalda la ke uo mo chutke. Lein ko si kong abal uo manani ngo nyo. Ngo kong abal ni, amatwa gita tul nea, ako ngeti kong abal len, ako chie ngo sa ne kuo ndo manani no uo mo mitua. Gongo,
2: gongo. Gongo, gongo, asante sana. Agere bibi kile moji kako na masko mie buwana, kakimua gele uwenu. Kuisin madamini yes eda jem chirchir
3: ngotoke jo tu neta to
4: because chirchir wa onyor bigibigit
3: amai gas eh kogi ko bigibigit
2: 150,000 ingen magi agonis ko bigibigit ki agun ko jeb kondok eda jem chirchir 150,000 takomias bigibigit agenge wen ak pig 200 ak sasamagla jegi ak chine 4000 agere polin 4000 titus kiblagat 4000
3: Awongo toke jutu kwa duge na kumagele miko number 3 kwa hikone rego seko yengitio.
2: Agere Karen Lamai 4000, Jeb Chumba Millicent 4000, Maureen Jeb Korel 4000, Valentine Jeb Chirchir 4000, agere ine Winnie 4000.
3: Ani madame ni gali ambi Gloria Koros.
4: Ey, nga jor kora pigipi.
3: Kwa hikone 150,000 Gloria Koros.
4: Kage tarjibi ka pigipigi chekwa.
3: Yes, kago wake stake pigipigi. Pichu ba 4,000 nama ichutu yata. Sabari tenge kiku ni 4,000.
2: Kibeja speak 213. Nigere biju 213. In fact, chutu sabari ita genge. Amuto genye dago wa chek somo kicheke. Chutu kitu sabari ita genge.
3: Endu gana wane tatu
2: kaka. Kaya tarjibi jwa 4,000 duge number 3. Naga siri kukole boda boda. Chutu sabari ita genge. Iji ile star 441 hash. Agi ya duga naga siri kele boda.
3: Iji ile star
2: 441 hash.
3: Agi choto tisabari tayike duge number 3.
2: Number 3. Taune tabotit kwa itambo ishimu. Tigiti. Wenchin kasi mungi ing oret. Nainegen ing tigiti. Atin wagi temutin mungi.

0: kutunun data kumye. Number 4 kutilit ngusita data kumye. Kekasinye. Angala lejum jana atadaba Faitol Masiwa. Faitol Masiwa kutinye tuku kejang. Tinye kopa koro. Kopa iwe. Kutareti ngalega teta. Ngalega kinigile metabolism. Metabolism ko ngalega be digestion mborta teta kumye. Kutareti na atona kabisa. Kutinye jumbiwana ni. Kopa ne mite jumbiwana ni read. Ako improve ni natak. Amuka kuta digestion kupa isko mye. Kekwan fatan amitoki chega amteta. Kwe kiego, inyoru production wendi barak. Number 2, kutinye gine kukure sing. Sing, kumende neni ngosi itap teta. Netai koro, ngosi itap teta, ak si yoga ap teta. Kavinyoru teta age, ngolengo tiajungu teta, kuungwali. Kulengo tiajungu teta, kuungwali. Amu, magimen si yoga jik, kumi jumjana ni kukure Faitol Masiwa, kutinye sing. Number 3, kumi de selenium. Selenium iwe, kutare ti immunity ne pateta korong number 1. Amu ni tani kunyone ako tinye kine u vitamin. Tinye kine u vitamin, kutare ti immunity ne pateta, ako meteta girgit engore na atane gararan. Muimu ne po selenium kono. Aya, angoti menye na jijang ako bajum jana ni. Amiji ibrisi metengu no, agileji kwa kasuku muema waya sayi. Ako ajinto iti yano tanyi. Tebe leji, ako jini je tia teta sokobit anyor production nipo jiko. Chiamat 0723-786-612. Pirjisi metungu nanguna agileji angoti, amita angot pomet. Aranyo jini anong pomet, laini mita agrofetuku, laini namajiku mchanja. Pirjoko tungu nangitua agileji, amita pomet, anyor jini anongo lep pomet, amigirijo, anyor jini anongo lep girijo. Ako ito yano. Ako ajindai te teta je, ako ajindi ko tianit. Tosaram jiki jiko ga yang jaba in, giji gena kia misye, anan aburuk tepe. Aburuk tepe jeba in, diri mil jeba teta. Ana abaram jiki jiko ga yang, ya meja, ya ga agai teta. Kim nga un ngale jato jo. 0723-786-612. Ameja ajeng bik somuk. Chega ko berita si med ko tep. Kigwaji kiloit agenge na bajum biyata Faitol Masiwa 0723-786-612. Prisi metungu na agitep gitjo. Nitere kujum biyata kubun company na tadaba Modern Ways.
1: Kiptanganyi ngung neichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asigobit ibabenchi K24 TV isup arorutik che isubi inam dekoda ngung ananko television ngung angotko digital chut yambo menu ananko setting selectan installation ananko channel search lewen auto scan ananko auto tuning igeny kotar scan ago 7 channel ishaka tugula K24 TV ananko kameme TV kochute TV ngung engsai noton Agitau ibeba nje. Enjoy top class TV viewing today.
2: Agotimache inachechang EFG MFM kila Jumatatu ago igomut kasi.
0: Ye taban na banatoka media maxwave application na tenagarara na nyalji ninye nga sarta agatukul. Iwe indi kichu Google Play sa nga App Store agi download an application na ta sokabiti babaji nga sarta notok negararan.